0: say ope baile on dia baile no ope
1: na koda won hwe no de e de no
2: se ma abamwa mati adamu me ba kuro mu wa me ba yi o that as na kwa na wi je chess
1: wa je ne baile ne ne ne
2: e ti me ba kuro mu wono na bu ta me se me koda ben na me ka se me ba kuro ba wo bu sa me koda
0: na me so we nya fria
2: me na se me ka se dia ne no boa boa ne mo na
0: boa ne bre me o de nya botire
2: se
0: wo
2: na akofa e ho abamwa isi ka da boa ma me kuno nu 1 million po man kan me kan cha me sa boa dia won fa boa dia me wo bra me body e ne baile
0: mommy enti me kwa na makofa
2: kan no kure o nne me nu ni ko bi wa kwala na me se hwe no na mabre hwe no na mabre
0: wo ba yo
2: enti me ba o ma me ba bia ni asem bia mai
1: che
2: hwe no na mabre adai
1: wo kuro so de sei
2: Shadrack
1: Shadrack mpacho hwe wo se ye nyan kure ne bo de hia ne yakoda ne
2: hwe adai
1: se se ye ne dai
2: Shade mensaye. Shade mensaye.
1: Mother, me ba.
0: Mommy, na mi nini di ensa wosu wono.
2: Mi nini di ensa wosu wono.
1: Ensa wosu wono. Ensa wosu wono. Chobo, eh. Chobo, mami, misa. Ye wansa wosu wono, ye wansa wosu wono. Susu mwa anase.
0: Oh, enye boneso.
1: Oh, yo, otani, ebi wa enye boneso. Ensa wobi anu wa ba, wubi ote kakre free, mana.
0: Oh, debi. Enye sa.
1: Unini jayende, unini biku wada.
0: Oh, debi.
1: Ujidi.
0: Oh, asempa.
1: Mada eno kre. Oh,
0: so anu wa wale inti, minti minye sa.
1: Okay, why are dear?
0: Tamu wana one me ekasana me yesi na me manegan. Even though me, akwala anu uku one neti na me sheda kwa aji, bema ne number free ma mi yuho. Ah, bema no, na tembia na mifle bema no kwa edana si. Because me akwala anu, me kachile upri se me akwala anu, me nyame kwa na me shenu. Ti bema no, enina na me de, tembia me kan avreche chise mne se di woshwa kwa lana emano but mime kakla wabia na mime nyadie na me disende u
1: say na na wode sende sabre no vya mwa danse say na ube kaya
0: mami ebi wa tuwa mbesidisi me di mababa woyi ebi ndo no mime kwa lana mime timi kachile wose uba hana mime nkasa kwa lana fane bremi u ana mensu mime
2: usa na mime 300 cedis ay wankano kurewo
0: akwala
2: wana
0: wada yedi mame nkasa
2: chade wana wana wana
0: mime kwenkuntu
2: mime usa na mime 300 cedis wae unu ime namba unu ime namba
0: eti mami tamwa mime ye se ode uba
1: eme nyako
0: mesele ufa ya fa akwala wana ebra na
2: unu bema anu wasu wa seni si kasi nusu wa mime 300 cedis wane nekasa
0: nene unu
2: onu wa shakwala anu usika bae na abame ho 300 cedis wae fa unkano kule shakwala anu na mabre shani bi ma uka chila mesa kwala edu bebi kwa kachila mesi hain mini mbebi ya unu mdi obe ye
0: enti enti mami
1: se and she say ben na we am abanu yes o
0: mommy me nini ni problem
1: what the kind for 500 nene fan send the man the kind for mommy answer na fe me ne won ka de ye ka ah o de say scan no say won say o mo shebo we ni say na but on do so oni me
0: mommy eh no no
1: ye he na no
0: ye wo ho anu no
1: na wo ba court wa wo mo ahu yi be mpe we no fa we no ka ho yi we no yi green no ne fa red no ka ah
3: nyave
1: Sing as she.
0: Woman, Patch, what is your mom, Madaloma?
1: Jay. Obano, the same.
2: You let two poke.
1: Say, Bussumi, the other Marco Dan say.
0: Mommy, may no. A dependent. Even though now, okay, you can no walk as a cuckoo, a mini cuckoo, a me or this.
1: Don't go there. Bussumi be a saying, I'll beat me, dear Marco Dan.
3: Simple.
0: Okay, mommy. Bosumi biano. Me man 300 cedis.
1: Bosumi. Na watch ya na bosumi. Shadrack.
0: Mommy.
1: Mama commander abe fausi si ao. Bosumi SHS ni na na. I pass wa bana kwa na watch ya na
2: se.
1: Me ba wait. Pass wa bana na watch ya se ni se.
3: 300.
1: SHS asem ni eke in Shadrack. Ye bibi. Yenye ni se free SHS anye bia obae wo se obo no homo den dada akoda no busumi bia no ye 1005 man
0: mama mesro adawo ma bla bla adawo
1: oh 1005 there you SHS
3: 1005 no ti o se ano se se
1: je 500 na se
3: akola no ano pe di di awia di di anwumre di di no he ma enye easy school fees se se e da so free
2: anda bi me don mo compone enye easy
1: Fancy mind,
2: Fancy mind.
3: What do I mean? Dear, I consider brain, he said.

0: adwuma ne ye ne da ho no nsɛm ewo ho no so sɛ de wiasefo asi ho no nko ana sɛ de agyidifo asi ho no nko nti ehia manyansa sɛ de ne ye papa ka sɛ sofo bo deliverance hwɛ manim yes ɛndi ye canada that's all hwɛ manim because nyankopon o ma moses
1: na sɛ peter ene john koto bubuani na the beautiful gate
0: ose son man that's why ana Moses free be possible Israel for unto me and when him. Inti ano de anya say no na chese ni pa no anya de. Onye.
1: Okay, let's tackle the most important point
0: of what's in. Me bubo ayi bi kakra bi me chere
1: wa. Be kwa baba me pesa wo so baby na me hwade.
0: Adwuma no nimdie bi a wo ho na menua no wanfa. Nimdie bi e wo ho. Two. Se me de na me hwe video me hu se kuku kuku bi sisi wo. Kuku na me hwe pa
1: kuku o me hu ban sere
0: kuku a ne de danger red abo
1: e na unim so o mo pa kuku o nyina wa so dem
0: am se na mka se nim de e kasa
1: direction there there's nearly obi are in a direction
0: na na him ade tie ni so fu juma no e gina peace so
1: e ma kra da ya da ba fi ada kra da ya da ba
0: na him oh Na mama mi nwe ye fe be impartation I think you know say English no you were bad impartation Moses e rade ka chere Moses say fa unsa to num ba Joshua so impart de wo mu no ye dey e ma no Joshua na mo be ye nyina ye de na wo Moses mu ntihwe se sofo a wonye papa de nsa to so a no impart be bi she unso a na ima but the second show unsa mu se kunni a obeku no impartation no a lot of nipa bebre na I regret it or more family two pastors
1: okay
0: because of impartation
1: true by you baba you born here no
0: we just of be bi enom baby owo tu me kuta no we sha say
1: okay
0: etimi di so
1: yeah
0: so ma items
1: o ko kura kura no ahohom di wachi ba fie
0: me kire wa de bi your bible school nigeria fo bi ba ho no kuta ababi ye nto ba ko bi aye 2000 oto 3 aso dan gate no 123 we see aso dan wa duedua nti obi wu aso dem opa na adwene ne bibia kuta impact ni ni so oto so fun su menka se me de ye de minim na menka the items
1: yeah
0: because ye kan ti gusu amfa na
1: no de aye
0: that's all
1: yeah
0: nti ebedi wo a spiritually no no wa den
1: apam
0: ye kan ho asem bo ne ma wo wonyi ntubuda
1: yeah
0: Nadia wo ho enti wo hye na se ni sunsun na basa e da wo so enti sese be okoto so obutu yire so krompa wo
1: ko hu no bani awaye so
0: enu ne ye adwuma na ye maame na me blem ne kakra jama kola we anya vem e wo so na se beginning
1: wo
0: de na nante nante baby
1: yeah I read
0: so be ye maame maame out sa wa hwa mamu wo so bansa Adi na ko som so. Adi same time, wa oba no kura se me kwa sori a, o se asori de ko na ye atini.
2: Yes, I fetch it.
0: Odi nsem bi se sha kola ni tirimu a, so bi kan sem kitu obi fa ho a.
1: Obaje adi.
0: Obaje adi.
1: Yeah. Ye blame oba ne ne so fo ngo a o.
0: Obaje adi.
1: Ye blame waka ho.
0: Ti ma me ne beginning hu anya ba time. Ana o hwe nso ono so pa bo som som ene aso fi chini.
1: Chini no.
0: San ko ofo no wo hu. Ohuru. Ko tere kro se baye ti sade no o de dua kola enem wo ma kola no so unu se baby o
1: mo bia
0: that's all
1: won ti nye bibia
0: wo ta panje bi ha no se ne ma nkoyi a e ye bi na ye no bosumbi we fie bosumbi e ti wo ma kola ni nya sa ne ntitie na ima nipa o te sa mi u gina mani make ma she onkoma mu asu
1: eh ya ne he
0: because beginning no why frustrated wa gine no e ti o bibi ti de mbeka bia o ye dai o fa nti ya ma me no sa kola no e ko sey a beginning o hunu se mantete akola no wo nyame som kwa so medene nante nante nti dia wudu aye no eso abani ana ye nua baa no so no wo hu ye nua baa no de wa ye boni deliverance ne na de ye bi a wo kana se me o ka trem se e ye sofo no animu duro ni bibi ntina na odika kan sa menye ni
1: ah so ma mene se ye so ne mene ni ti no kobo yak di
0: me patcha no ne ye me sofo ma mene de ba ma hunu ba bi ye so ne mene
1: me su ga me ho
0: ana ma me panimu ti o wia na wa sa se se o sai take kan sem bia no so question mark ho
1: yeah e de na kobo obukro
0: bu ko na kobo okro bu sundi na o sa